anarukwa anerekwa anazukwa ogeruola iji akpoti ndi igbo nile n'ora ma kpochita uche anyi banyere omenala na odinala igbo sonyere anyi n'oge igbo ndi oma na saturday obula gwangwa okoro elekere ato nke nye na urban radio 94.5 fm enugu ka anyi tikoti si onu nye omenala na odinala igbo nkowa puru iche chetakwa na onye na-amaghị omenala ya enweghị njirimara ọbụla igbo ndi oma kwado maka oge igbo ndi oma.

Olenne ole nwa, elenu nne olenu nwa, elenu nne elenu nwa. Ibu njema na gento jirila nke ji iri na ato wega fete elekera ato nke hihe tata bafo. Abale iri abuo na ise onwa July afo 2026. Nolora mbaso zioba radio 94.5 FM enugu. Olenu nne. Olenu nwa. Oyi na noni abu, opuri che Chris Franklin duko banu ganga pinkiz nezi ni itemwachi na afro pinkiz na nibo. Isi abu ncha, nkizi zine enugu state. Na ema anya ni isi ofu maifu na isi maada abu ncha. Opuru na eda afu irum, eda afu isim. Banyegodi, na mwachi na afro bi, bupe janyi ni iru aku kwa Facebook. Kije bawa, kifukene, kisi mwachi na afro bi, mwana abu ncha, mwana oda abu. Heo, owamna chim, oge chukuo kike kama, ayakataye na anuni, anamase nkonye chili yaze lo tata. Baroso ni ije, jeki iso nye lanye na watching Afropi na Facebook page anye, ya kie jime chopo tanye, fuka isi adowo kwa wa live, na ina Facebook live. Iwe hiye kwe ba mwikuo, ifu siye isi mnema anye nisi ofuma, owe hiye awame kwa mu. Okwa kie ziwe tobonu mire kugeba anwe, tobonu mire kugi, mabro ni eman sonye u, ni yae ne me, na ikuku mbasuzi ni kuku. Nonaro mbasuzi yoban radio 94.5 FM, nuku. Sonye la anye, iru eba anwa, idepota fai, sim na isu nyego, ewe ye me nyegi mnyegi, makana eba anwa kaina adawa na enyeka si umu onyinye ndia, kwambe. Tata, dikansi weku onizu karaga, aye jizu ito, bunka ejigolo otu nimi ya, nizu galaga, weku oba sata alo, alumdi na unye. Iye eja ano di na unye na kusolo, ndi ibo, noga simpara di chiche na li ibo anya si alo di na unye. Amalitere ya bisyoku na izu karaga, aya ganiru, ne kukwa maka ya bisyoku. Honorable Samuel Owane, ya deregi na mma, dalolo, ya dukuoli gina mma, onye nkem. Maka ndi neso nye lanyi ni, kwe Facebook anyi bo mwachina furupi. Jeba waki neso nye nana mafunu, riene. Onwe, aizise na aige kuba sata alo alumdi na unye na kwazi ihe ndi ya na ya yese. Okachasi nebo metotala. Elu di na unya, ingwa ndie jano kasi di na unye. Bunke ayiku koretara, nizu karaga na obu muna na enye. Bunke wapike poro list. Na obu muna abu ndi na enye list. Ajilo maju juni nizu karaga we ukuo sio. Na, enwelo ihe, enwelo, ajilo musi, na, enwelo kesi aba kunyere uoke na binu wanya. List ihe ndị a ga-eji wee nọ nwaanyị n'ime na list nya ma ọ bụrụ na nwaanyị a nwara nne na nne ya zụpụtago ya mmadụ ihe ihe ọpụta bụ ọ bụrụ na azụgide gị ya na azụrụ ya ọ gaa akwụkwọ zụọ nya ikekwe ọgụ akwụkwọ gụọ ọbụrụ onye ọkaiwu ma ọ bụrụ onye dọkịnta oyibo ma ọ bụ ma ndị ọ bụrụ ndị jisi ego akpụkpọ obodo oyibo ọ jee ebe ahụ na olu otorugo ihe eji mmadụ eme. Na no brozi umazi ya na akpaya aka na ego ona ebe anwa akpaya aka na agumakwọ ona ya akpaya aka na obodo ona ya okwugulu chem dika mmadu ya na obru na abezi nu diu mmada na na agbakunye lova ihe ndi eja anogasi nwanya na agbakunye lova listi

na ọ bụ ihe eji anụ nwaanya ka anyị eji wee nụọ ọnya, na ọ bụ listi ụmụnna wepụtalụ eji wee lụọ nwa mgbe eke na-ere ọka n'etiti okporo ụzọ, maọbụ lụọ nwa mgbe afọ na-ere akwa maọbụ na-akwa akwa maọbụ na-ere akwa na ọgba ete, ka anyị ejikwa wee lụọ nwatakịrị nwaanyị ajelu Cambridge wee nata, na-ewere ya na-ewepịa na-ewere ya na-etinye ya. Anyị gaa n'iru na-agbatị ya bụ okwu, ka anyị wee nwụtazie ndị Igbo wee kpughezie na ofu anụ Igbo a na-enwere ebe ọ na-abụ ịbịali ịbụrụ onye mbịambịa bịara ịnụ nwa ha nwaanya, na anyị agbakwunye na list anyị wepụtara ga-abụrụ list anyị enye onye bụ onye obodo anwa, ịma atụ onye Enugwu chọrọ ịnụ onye Enugwu, list anyị enye ya ebenata na ọhịara bụ ofu list anyị enye onye Imo bịara ịnụ onye Enugwu, maọbụ onye mana ọbụrụ asịrọ na ndị Enugwu na-eme ya akpọrọ steeti na-aba afa a sị ndị Ebonyi na ndị Imo kacha eme ya, anyị wee katọ onye bụ omume si na ọ dọrọ mma nọ. Taata anyị chọrọ iweta ngala itinye na ngalaba ọzọ n'isiokwu n'otu isiokwu akwa. N'izu gara aga ka anyị kwuru maka izu ụmụ nwaanyị, taata bụ maka ụmụ nwoke. Ajụjụ m ewee bụlụ si o tupu m ajụọ Franklin Chinemere m, ana m afụ ya wisdom odom, ana m afụsi unu ehihie ọma nwa Chinafuru opi, ọ na-enene m osi 90 mile wee na-enene m dị na ngwu ya dịrị gị na mma nnukwu mmadụ, ọkụkọ tọkwara gị ụtọ na mmiri. Ka anyị na-aga n'iru, taata anyị ya akpa ihe m ji maka ya wee bịa taata bụ ngalaba ọzọ na ofu isiokwu a, nke bụ nwoke kpọọlụ nwaanyị yọchasịa anya. Nwoke enwere ihe nji wee mee, o nwere ihe nji wee si na ya akpa nkata izu ịtọ kefuru nkata anyị akpa izu ịtọ nya anyị akpago nke izu otu izu nke a bụ izu ibu anya anyị ga-egbunitekwa nkata n'izu ịtọ ọzọ nya n'izu na-abịa abịa iji wee mezuo nya Saturday ịtọ nya bụ izu ịtọ. Nwoke weelụ nwaanya kpolite nwaanya ebe ọ bụla o si wee kpọtụ ya yọchasịa anya tichachachacha anya ịmaka ụmụ otu Ọnịcha ya esi wee bịa ewelu hanki wee na-eticha gị sikisi gị ka dị ọcha ịsọ ịyọtago tichachacha onye anwa yọchasịa anya bụrụ nwoke kpọrọ nwaanyị a. O nwere ihe ya bụ nwatakịrị nwaanyị na-alụ aka siri ya ike ọtụtụlị ya ekpoji ya ụlọ akwụkwọ zụọ ya n'ụlọ akwụkwọ mahadum zụsịa anya zụpụta ya mmadụ ma ikekwa ọ bụrụ onye nke bidolu nke nwaanyị ihe maka ndị na-ama nzụ n'ụlọ akwụkwọ mahadum ebidolu ya ihe ikekwa ọ bụrụ na o mepeli ya ụlọ ahịa bụshọp welu ngwa ahịa kwajuo ya nyele ya aka meelu ya mee ya ọ bụrụ mmadụ na-enekịta ya anya na-egotela ya ude ọ na-etepụ na-emanya na-apụta gbagbaru anaghị n'aha mmanụ dosi ya n'ụlọ na-enye iju ya afọ na-eya naanị na-agbanweli ya akwa uwe gotukwuoli ya ụgbọala mee ya ọ bụrụ mmadụ na-enekọtakwa ụmụnne ya ndị ọzọ gasị bụ ndị ụmụ mpempe ụmụnne ya ikekwa ọ bụrụ ndị ka n'ụlọ akwụkwọ praịmarị sekọndịrị mahadum yọtago na-enekọtakwa nne na nna ya ọnọkọtakwa ozigelu ha ego ka udo obi na-adị e wee mesịa nwata nwoke a wee kwadote ịbịa n'ụlọ nwaanyị ikekwa wee bụrụ na nwata nwoke esiro n'otu steeti nwaanyị ya si ihe ọ pụtaziri wee bụrụ na ọ bụrụ na otu list a ka a ga-enyekwa ya kwụyalị ka ọ bụrụ na nwata nwoke a si n'Imo maka na ndị Imo na-adịwakarị eme ụdị omume si Imo chọrọ ịnụ onye Anambra maọbụ onye Enugwu maọbụ onye Ebonyi ọ bụ ihe ziri ezi maọbụ na nwoke a si Enugwu chọrọ ịnụ onye Imo maka na ya amagoro ndị Imo dịka ndị na-akwalite list ha ọfụma ya kwadota akwadota tutu ya na-abịa na onye Imo ọ bụ ihe ziri ezi na ezinụlọ maọbụ ụmụnna nke nwaanyị ga-ewepụta ogologo listi wee nye nwata nwoke a gbagolu ụdị mbụ a na-eme isi nwata nwaanyị a tupu ọ bịa dị abịa ịnụ ya anụ
manenu isi wata wanyi, manenu isi ezi na unu ya. Obi ihe zile ezi, na ndi umu nna, yewe lugu lugu listi weche wata waka aniru. Obi ozile ezi, odinanya n'usoro omenala na odinala ndi. Matakwana na, yini na ina akpama kia bomba sata bu n'okpuru usoro omenala na odinala ndi igbo. Obi ihe zile ezi. Obi ihe zile ezi na wata waka ya. Ye ma ọchịchọrọ ọbụ na ọhụ na lista a ebuka. Nwata nwoke a, o me ọchịchọ si biko nu wetuta na aka. Belatara nu m ihe ụfọdụ ka o kwenwe m omume. Ọchịchọ ya, ọdịnanya ya, ka ọ bụ ihe a na-ama mmenwu emenwu ka o megidere omenala na ọdịnala ndị Igbo. Ọchịchọ ya, ọdịnanya ya, ka o megidere omenala na ọdịnala ndị Igbo. Kingsley Aneka na mafoyi onye omenala Igbo ibe m ya dere gi na mma Kingsley Ogbodo ana mafusi unu na asu unu nke unu na eme ya gaziere unu ga gbalu iru na esonyere anyi na Facebook anyi bu machi na furu opi maka na mgbe nna ya na chiata anya adowu ukwu agba na ozugbo na ozuzu oke obere na ima nwete wu ni igwe radio ma obu na akara ekwentị gba mbọ ka itọgba onu mmiri okwu gi na comment section na Facebook live anya kesakwa Facebook live a ọbụrụ na ị na-ebe agbakwa mbọ ka ike saa anya ka ndị mmadụ nọgasị ebe ndị dịgasị iche iche kachasị ndị nọ na mba ofesi ka fa sonyela anyị wee na-anụ ya ị na-ekwu maka na ọ bụ maka ọdịmma ndị Igbo. Nnachiata mgbatịta okwu nwa obere nnachiatazie adọwa ama okwu agba na ozuzu oke ndị nọ n'ụlọ ewetinye ọnụ maka na ọ bụ mkparịta ụka ọhụụ bụrụ ka ya eweta ata echekwa n'ebe ọ bụla emetụkwana igwe redio gị aka ana m echiata na nke oge. Let's go.

0: decade of excellence in broadcasting. Keep riding with us.
1: Ibo bi ibo mu boku lo ra adide adide mili adide global AIG oyin na no ni oge ni le no ge ni ibo no ge na ko mu anyi na emume ndi ozo di ichi ichi na ebutere gi nuku be kele makulu oro Urban Radio 94.5 na cheta afiri ayi bara. What an incredible milestone afiri ayi je tinye olu anyi na kekorito gaga ya eme nchezo na eme ka ndi obodo mara nke na eme eme na ito si eme akụkọ ntụrụndụ na-apụ ọkụ. Hey, nrụrịta ụka ịgba ajụjụ ọnụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ihe ndị ọzọ dị iche iche taa ndị Mike Orife dị mma. Daalụ na ịga anyị ntị kwada. We keep the airwaves alive. Ekpere anyị bụ na ọdịnihu anyị ga-aka mma. Happy 10th year anniversary! Ibo bụ Ibo, ya kpọtụ.